Mami cha poti fwe wo jaman sa tu yina. Na debate ne kwoso ndano e dio. Ya se mo ni a church befo. Nyemi na mka. O chira mo ze ba na edi.

0: Ni chire musa wo call bia tebesua wo chira e bia kokofu na ko tebeso number 1 na ko number 2 e tofo musa nko ndi adoso na enu achi na wo chese empembi na nko fo preka se ai wo nu fitebeso number 2 ndi adi ya ne ko no se de bia nti sada se wo shebusu me fira ho batom pocho azupa ba bia di dapa e gada drum du pa tebeso number 2 jai ene e duru ha pa ni ko hwe bodi a bodi e bancha banchi koko akoko ni sa yesu ntino ade sa to enu wa ekure mi gbei ko so de be ya wo mu nko sisi be bi na nko da na busum kese mfa nso na aja wo so na pa kwa hwe ni mu anu ahwe ni mu de bi na mu te be so de e betimi adu dwuma aboa enti na de ko ho
1: beti ya kabos mi fro ha be bi ya ejadie ankasa ekoso kese pa onipa etu na mo efiri kumase enkran e bese be kwa e be di dwuma na ye te be so na metu ha enu nti o mampani e boni nto anu so o be kure mi ha on the 3rd of December 2024 onu adu ni e be hulu bi ana na no mo so e de to na ni jodie ni empese e be si ejadie ro o be bi ya se bi enipa enkomo enko ye dwuma ye si amese enipa be ye dwuma ama o mampani
0: I be aware and so abba and for sure. I'm a dish here, I and I attend and watch and a table so number 2 in a and an appear near my or they to abandon Mr. Wedia Babu Westrawa and found some Bekenya or Emma number abandoned project. There as I saw her was swift from one abandoned one, you may dear Kamuraman Kutren at Tetahu, Wedia Bawasra, Ufra said the other braca for Quaypa.
2: Aya dia abai project bia maybe baba bia project ya we da hono je ya futi ya bede ma wampeni omo ba ko ani this form o so ma da wo ma omo wa na jube dia abai fufuru bi ba no hasi ya etikemu no ono so beto so e Ghana na Africa ani ye ye e to omo wa na duma no enwepe ye na sa ha ona se Ghana fo e ya titi kese ya high power sa ha ona free Ghana so na Ghana so ye nkunku ye ni na ko ba sidi bia abai we ba de obeye no omo na ja ho fufuru ba won to so na e da ho emo ma o ma na chichire no etimi fa no to mapemfra
0: Yasum, yentie voice of the day, CCA.
3: Pokwa se any ama saman for Emma almost symbol of love yeah then a bema bit me ye Emma omo no me wun say bema radio or dummy.
4: Oh eh had the open say obanu obanu betwima wa we ya bema no fuso ah o so now solar panel we are bema na we fuso so we solar panel that's our solar panel
3: ah
4: we would demokra obanu betwima obetwima o se sia solar panel no solar panel say
3: o bo sakura sakura
4: jesus
3: sakura na obanu say
4: yes
5: We
6: any omo crash mo ha fia omo
7: sula pane bebre wa ha jini mo one crash bebre ala but titi tobo man wadaro ma tobo man
3: bi oba mi yenyu so be
7: o da bi
3: o se ba be ka se ti ami
7: o se afenajan o ma ko
3: boy ni de wa bre o
7: obi o blaster camp
3: na nti no
7: o ma ko bullet dem
3: na we si o ma ma na covid e
7: ah
3: you go team striker papa bi e nim je afenajan na se o so ko
7: o bi aye wi ada ye kana se no o dwene ko aye so
3: o se ni o ko ka baka so be yan no o da be to bi because tem bi e o baba e blaster camp bi e no nya problem won echi announced anyway
7: and also want to turn am aye
3: no so o mu so o mu de ne na ma
7: no to turn am aye
8: eh am de na
7: on to tune ni amaye
3: eni ma beza na oso tutu ni ye
7: na bia nse yakobu bu udami ya wi eni ma
3: e
7: si challenge police ni se
3: eh ya tutu players ni bi no
7: eni ma o de won
3: ye ni ma sa sem no ba kokora amfanu mpa ji
7: se no ya obu o mu ya hwe ye no
9: eh Jennifer.
10: Hello, Oba.
11: Charlie, me. Dandani ni yedeke bena bano. Kuni ndia media oba ni sikapra biya ngon zenzem se dia. Min di hujai.
12: Ni ni obomwe na mu na manya sesem.
11: Jo. Eni ni atabi wati de. Sani se. Toma area teachers cooperative credit union. Bet twene tia kan dat ku yesita kura bia ba tani wa ba ma manza ye nya so mvaso kunim se wusika ne wa bua no dia gumba isu hai kubetim dia kwa ko bia ka so be fani se savings account dia tum na so abamba so bebre dia ma odie afei susu account so ya ho na da bia wo twane ngakra ngakra sa so be wo shares account chira se wusika ne ogumba so kubetim dia kwa ko kabang ke dwetre ho na be dia didwa na se afeso adodo dia ne aba chire bia ho ne be ho aka bo ma tafro sa so ne ye be wo fixed deposit account ku du sika ko to wa na wa chire be mre dodo ne odi beba be yi do ne se wo yike na so awo ma bebre afei ye wani da so mutual fund a chire se wusika ne oda ho ke wo ba chire bank ke se boso ni bia titaku ana sembo afato wo na mre ne wa kwa ho ye hiam wa kwa ko yi wa de na wonim se be sa be ma bosia so de de wo bosia be fe ne se funeral loans chire se mre ye bia ba fi ani da so nyina sa do ma area teachers cooperative credit union be twene tia kan dat ko be ma bosia na wo de akoyo wo yi na wi a wo di sika ke be twene to bre afei salary loans chire se ya ne aye ka tia fa dat ko bia ye be ma bosia sa so ni controller loans chire se abana juma ye ni na ka tia fa controller bia within 24 to 48 hours na bo bosia yo ready afei business loans ajuma be ne ye wo yo bra na be je bosia na afei fa ko tene wo juma kin sa so ni akwia fo ni adwadi fo be tima kaye ho abom ni aba be je bosia be fa ni group loans afei overdraft sa so ye mobile money sa wo pe e cash ana sa physical cash bra na bo sika puduo bia ne hia bra be je bi na doctor pa sende se wo no wan ganjiran da dada na me hu be he o be ti akwane de nwa jira kwane kura be ya drop ba bia na na du poku tone ne tiles ke be de be sa so pepepe ana se be ni kumkum cha radio ni die be di hwe ni mu o be sa ni so ku be ti akwane bi wo sampa gos wo mfie nkran kwanta kasapin camp junction adabokrom na ofe se bia tiase na head office angasa ke de ya doma hinguru le manager wa ahoma trofo maiso 0542072719 afi 0207701660 ana se accountant so de 0246297285 the Ma Area Teachers Cooperative Credit Union that could credit unions you know.

0: ena wade sa ne ma we nyina ba se wako yo batan bomodi ana wo so pobi na entimi emwa wo ma no adisua na emwa wo ma no na ye ntena fie emwa wo ma no na uma enye nigie sa wo yo ba na wo siesie wo dan mu a be ma e be wure dan mu a otume ka ho ema ne ma nyina ko kama kama ade ma wo sa so na wo ye beba na wo siesie wo dan mu yi a oba bi nso etimi eba wo dan mu ema ne ka ho ema bibia so ko yi etimi ade ma wo na me se wan siesie wo dan mu a na ehọ aye katu ehọ aye logolazia wadawroma
1: aye bisi basa
0: bisi basa ai etia wo dan mu a emfuturu die atachani abosiani dabi oba bi ani ho a
1: obesi nchan bi
0: obesi nchan ana bema bi ansu ni ho a obesi nchan because wo dan mu kura ana ehọ enye ni die na sabi sabi ehe ne beye ni tibi mu
1: enti
0: esrawa oye bema di asisi wo dan mu oye oba nso a sisi wo dan mu na di ohuni
1: enokre
0: di wo dan mu ni na entimi emwa wo ni nyina no ehe ana abenya no ba bi ba ko pe eye God is good.
1: Okay,
0: Berima Electronics ana me kanfo no anyimre yi ade ama wo.
1: Okay,
0: ya so ye no ye ne Ghana Commercial Bank ene di hwe ni mu.
1: Okay,
0: ewo drobo sanso ana direct offset drobo main station ba bi aka FPA no
1: FPA no
0: enintintinso pe
1: okay
0: ummane enko ba bi ano ane se chief ya babu nsana se
1: okay
0: ba bi a berima portra transport ejina elodi kokuma se no ehwa ena wonsa ebeka yen ye number se didi juma
1: 0245 46 2008 0245 46 2008 0245 46 2008 0253 0538 0537 0537 8 9 0533 0533 6 0 0 6 0 0 3 7 3 7 8 9 0533 6 0 0 3 7 8 9 0533 6 0 0 3 7 8 9 0533 6 0 0 3 7 8 9 8 9
0: Berima Electronics se twadepa sanse adepa ebe tone ho
2: any glass of FM 101.5 playing your favorite jams any glass of FM 101.5 playing your favorite jams
3: Ganom sigar